Mandela, Galuzumana, senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

Mandela Galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti mizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.